Mo mo se ma asa fuye. Jime se yanto yo. Yai enyi na ye. Debi ahimu sani yanto.

team. Obibialo yali bia bebio yali no for isa to se sia. Bebio yali bia for isa to. Nyamia bo for e ba u de mo se sia. Nyamia yali sa e

Fabio, ne lechlan Ghana se womo kusu jine woho. Esiku fo, e teacher fo, anawo fo. Se wo pe, se wo besu sa wo nemu ni ameni na. Emri nani. Ya yen sheshe pape bi amamo. Ewe ye air conditioners, TVs, refrigerators, gas cookers, chest freezers, microwaves, mobile air conditioners, vacuum cleaners, blenders, kettles, mobile phones, ene ni ekika honi na. Wedye, se sa wo nemu ni ameni na o.